sayyidna umar yonne ko ben mbaxana waye bu solo mbaxana ma rek bobba dal di sedd gannaaw ci gi mu sedd lan mo nek ci bir mbaxana mu gis fa ak fi go xamne dañ ca bind bismillahir rahmanir rahim motax ni su fekkenti ni dañ la tej kasso wala ñu tej sa mbokk nga bëgg mu genn ne mu guddi gu ne da ngay zikkar bismillahir rahmanir rahim jinni bëcc gu ne itam nga zikkar ko jinni neena donte dañ ko waroon a rey sax dañ ci mucc ci kattanu yàlla ak mbaax neena itam jinni boobu baax na ci képp koo xamante ni dafa am ku mu bëgg bëgg yàlla jubale seen xol wax ne ni bu ko jàngee taf di ko ci ndox jox ko ka mu bëgg bu ko naanee yàlla dina jubale seen xol neena itam imam Ghazali radiyallahu anhu nee na 12,000 bismillahi rahmani rahim baax na ci faj aajo aajo bu ne nee na ni ñu koy defe nag moo di ne dangay julli ñaari rakka jàng junni jugaat julliwaat ñaari rakka jàngaat junni jugaat julliwaat ñaari rakka jàngaat junni junni boo julli rek boo julli boo def rek def junni jugaat julli ñaan maanaam boo defee julli bismillahi rahmani rahim def sa ñaari rakka dal di ñaan sa soxla jàngaat junni jógaat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jàngaat junni jógaat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon junni bu daanu dañ cay teg ñaari rakka ñaan sa soxla noonu nga koy defee ba 12,000 yi jeex nee na insha allah moom imam Ghazali nee na soo defee loolu yàlla dana faj sa aajo moo tax Abi Hurayrata radiallahu anhu nee na yonent bi daf ko waxoon ne ko yow Aba Hurayra soo dee jàppati na nga wax bismillahi rahmani rahim mu ne ndax boo waxee bismillahi rahmani rahim nee na malaaka yi duñ dañ di la bindal tiyaaba ak rafet rafet ba ngay noppi ca njàpp la nee na soo noppee ca njàpp la duñu dañ di la bindal tiyaaba rek nee na itam su fekkee jote ngaak sa soxna na nga wax bismillahi rahmani rahim ndax malaaka yi bind say rafet rafet duñu dañ di la bindal bismillahi rahmani rahim di la bindal ay tiyaaba ba ngay sangu farata nee na soo ci amee doom itam nee na nokki bu jóge ci sa doom jooju yàlla malaaka yi danañ ko bind mu di tiyaaba bu la fekk ci sa biir bàmmeel ndax dañ ne almuminu kulluhu xeyr kon soo day joteg sa soxna saa bu jógee ba namm ko na nga jàng ñaan gii da nga naan bismillahi rrahmani rrahim allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma radaqtana loolu soo ko waxee wax na ne shaytaane du am yoon bukk ci sa doom moo tax ñu ne képp koo xam ne jóg na nam na dugg ci kër shaytaane dina ànd ak yow dugg ci kër képp koo xam ne tiim na ñam nam ma lekk shaytaane dana toog ak yow bokk ak yow ñam képp koo xam ne jóg na nam ma joteeg soxnaam shaytaane dana taxaw pour fas yéene ànd ak moom joteeg moom ci soxnaam loola tax alquran wax ni wa sharikuhum fi lamwali wal awlad yàlla moo jox doole shaytaan ne ko nit ñaa ngi noonu mën nga bokk ak ñoom seen njaboot mën nga bokk ak ñoom seen alal yeneen ci bi ne kon suuti dugg ci kër ne bismillahi rahmani rahim shaytaane day wàññee du dugg ci kër boobu mukk nee na soo tiimee ñam di lekk ne bismillahi rahmani rahim shaytaane du bokk ak yow ñam woowu nee na itam soo dee joteeg sa soxna ni bismillahi rahmani rahim shaytaane daw na du joteeg yow ci sa soxna soosu mukk waaw léeg-léeg nga gis xale yoo xamante ni dañuy judd rek bëggum po fekk boobu shaytaane dafa participé tabaarkàlla ba nga xamante ni yàlla namoon na seetu sosu seeni wayjur dañu sàgganoon ba shaytaane participé loolu tax fokk nga gis jëfi shaytaane ci ñoom moo tax kon képp ku di jullit war nga bàyyi sa bopp xel ci ne am na ñàkk boo xamante ni yàlla ñagal na la ko shaytaane ci bismillahi rahmani rahim moo tax ñu ne képp koo xam ne jóg na nam ma jëm ci nelaw nee na mën nga jàng ñaar fukki bismillahi rahmani rahim ak benn mu di 21 nee na soo ko jàngee ci say nelaw nee na musluwaay la bu am doole yàlla dina la musal ci shaytaane
dana la mussal ci ayu sacc, dana la mussal ci deewu mbettel, da nga gis ku teug rek ndaysan teug yow, ku teug rek teug yow. Bo fekke nak jang nga ñaar fukki bismillahir rahmanir ak ben so teude fokk nga yew ndax yalla don la mussal ci deewu mbettel. Nani itam ñaan gogu dana tax yalla gëñal la bëpp musiba. Nani itam képp ko xamne zikr nga bismillahir rahmanir rahim ci lim bi te moy 786 nga def ko juroom ñaari fan yu tegalo, neena nga yéene ci bëpp mbir bo bëgg mo xam wërsëg la wala ay woy jëm, neena insha allah yalla dana fa sa aaju ci mbir mom. Neena itam bokku na ci ay ngeenum mom bismillahir rahmanir rahim pour deppale ay xol boole ñaar buñu bëggante and and bu rafet. Moo dina itam mën nga ko jàng ci lim bi 786 soo ko jàngee ci ndox jox ko ka nga bëgg, bu ko naanee yàlla dana dëppale seeni xol. Ñu ne itam képp koo xam ne jàng na lim bi di 786 mu jàng ko ci ndox dégg nga jox ko borom xel mu naqari, nee na xiis lay doon ci moom, nee na bu ko naanee xelam dana neex, waaye nag da nga koy jàng juróom-ñaari fan yu tegaloo ci kattanu yàlla ak mbaax. Nee na képp koo xam ne bind nga ñeen fukki bismillahir rahmanir rahim ci alwaba, nee na daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen, nee na aji feebar du ca naan ci saafara soosu, nee na yàlla dana ko may ak wér, dana ko jàmbal, dana ko jàmmal. Nee na saafara boobu itam képp koo xam ne bindal mënu ko fekk mu nekkoon jigéen yoo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile, nee na su fekkente ni jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakallah matu ga dafay daal di am doom ci lu gaaw. Nee na itam baax na ci kanamu saay-saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay-saay bu la nar a saay-saay, nee na na nga fexe rek ba zikër juróom fukki bismillahir rahmanir rahim, nee na loolu dana la musal ci ayu saay-saay boobu tabarakallah. Mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ku muy tudd ci tur wii ñu wax bismillahir rahmanir rahim dana naan ci dex yooyu. Dex yooyu wax nañ ne waa àjjana ñoo cay naan. Soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul qulub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox, danañ ca naan bisu samedi, nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lemme, nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowga, nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara, nee na bu ñu ca naanee danañu man. Waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel, dana la mandil nag ci nga sopp yàlla, waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa. Moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi, buñ ca naanee ñoom bisu talaata danañu mandi ca sàngara soosu. Suñu mandee danañu naaw junni at, naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba fay xëy parfum bu neex la ndax parfum misk la. Nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee selsabil, nee na dex boobu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana. Bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel, nee na ndax talaata la ñu naanoon ci dexu sàngara. Waaye bi ñu ñëwee ci selsabil mu tombe bisu àllarba ñu naan, ba ñu naanee daa di mandiwaat, daa di naawaat junni ak ba yegg ci benn pale bu mag. Pale boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy yoo xam ne ci lañ leen di berndeele, ci lañuy toog. Lal yooyu la yàlla di tudd ci alquran ne sururun marfua, ci
suratul ghashiya lan yoyu kenn ku ne dama tok ci lalam ñu servir leen fofu nak ay cocktail wala bok ay xéti naan yo xamné mu ngi joggé ci luñuy wax zanjabil suko defé bisu alhamis lan cey naan suñu ca naané néna dana am ben taw bo xamanteni dana taw ci seen kaw niru wex lay nek taw ba nak wax len ni taw wurus la ak jamaa dana am ay furun ay te modi jigen yu rafet ño xamanteni ño len di gungé ci tukki bobu le suko defé dana ñu nawa ñom wa aljana jooni at buñu nawé nak dana ñu ag ci barab bu yéne buñu wax maq'ad as-sidq fofu nak lañuy tok mom la alquran wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir ci barab bobu nga xamanteni ku amul ku bokul ci garat yu reey ya do fa tok ñom buñu yexé ci barab bobu nak neena tombek mu di bisu aljuma ñu tegal len table bu yebi table bobu lañuy wax ma'idatul khuld buñu fa toge nak amna xéetu sangara bu neex bu len di servir xéetu sangara bobu yalla tuddunako ci alquran modi rahiqum makhtum wax ne ne nexa yu sangara ba jeegina dayo waye sang da ko dak ndax e li tegg butel bi neena xetu parfum bu muy xey neena yeemu ne yeme go xamanteni danaka bala nga ag ci sangara war da nga doye sax ci xet bi nga xamanteni moy joge ci sang bi nga xamne mo sang butel ñu ne nak mbolam karangi ni kenn du ko am luddul ba da nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim nga def ko itam ci xol bu sel sax itam ci jëf lu baax moy tu itam bakkar yi ak moy yi mbokki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu di ngay lepp lu baax andil nañu ko lolo tax duñu dañ mukk diko sant duñu dañ mukk di julli ci mom ba taxna njeriñu bismillahir rahmanir rahim buñu ko dé top danaka man nañ ci bind ay téré waye nak dinañ ci jukkat rek lo xamanteni jami dañu ko mëna jëriñu wax ni nit ki nga xamanteni dafa am bokk buy metti mu toye bokk na ci li nga xamni suko defé yalla mën na ko mussel ci mettitu bop modi ni mu bind ar rahim bobu nek ci bismillahir rahmanir rahim rahim da lay bind ñaar fukki yon ak ben waye nak da fay takat le harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yon ak ben suko defé tabarakallah ni def ko téré bu ndaw mu takko ko ca bobba yalla da nako mussel ci ayu bokki metti nene nitam kep ko am doom wala nga di soldar na ma dem ci xare neena sofa bañe law nan la bindal temeri bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fuk muy 180 bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal nan la ko nga takku ko dem ci xare do fa dess te dañu mucc ci ay wa neena nitam bo dem nap kat neena soko bindé neena dal dikoy ñaw takku ko ci sa mbal neena itam sa jëm dana bari tabarakallah sa mbal dana nek mbal mu yalla barke neena itam batu al batu jalala bi te modi batu allah bi nga xamanteni mo nek ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal manam bu fekenteni bind nga ko 66 fois neena nga def ko safara jox ko aji febar neena suko nané yalla dana ko yekati ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello bepp ñaan go xamni ngeen beel ga bismillahir rahmanir rahim la bepp ñaan buñu ubbe bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan bobu la motax ñu ni baxna itam ci walu baw naan kep ko xamanteni deng gis nga ne rew mi nga nek chefres mo fa am te modi deko neena nga jang son 11
bismillahir rahmanir rahim ci yene gu sel yalla dana len may taw nene itam baxna ci metti ndax bu fekke da nga am metti bu ta wala nga am mbokk bu am metti bu ta nena boko jangale temiru bismillahir rahmanir rahim yalla dana ko dindi nena baxna itam ci kunu liggey nena kunu liggey bok bu day jang bismillahir rahmanir rahim nena temiru yon diko ray ci yaramam nena liggey ba dana dañ mu def ko nak juroom ñaari fan yu tegalo ñu ne itam bisu dimanche ci beccëk ba bu jant bi day fenk nga taxaw jublu qibla nga jang 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313 salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fogul won manam wërsek dana la dikki foko foge ak foko fogewul won kon mbokk yi bismillahir rahmanir rahim bi modi bismillahir rahmanir rahim rek waxu ñu nga boole ci fatiha kon mbokk yi liñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misal ci njariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci pousse yekati ko lay taq ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotta genné ci njariñu bismillahir rahmanir rahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci njariñu bismillahir rahmanir rahim liñu réré kon tabarakallahu mbokki ñu xamné li tax nit mëna jariñu ci ñaan yi modi nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax lolu moy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nang kon mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmadou tijani ndaw bu radio dunya mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena kuko jang itam ci new neena danañu woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal neena képp ko xamanteni itam neena jangal nga ko ku febar yalla mën na ca def ak wër ca febar ba kon suratu yasin sa bu am solo la ni ne ko dugg yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam neena ko dugg ci bir sekk neena nga jang fa suratu yasin neena ñu fa doon mbugal danañ woyefal seen mbugal waaw neena yow mi ko doon jang itam neena fa sul yépp neena ñun bu ñu mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yaronte bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jangé rek lo ci yéene rek neena yalla fay la ko ci leneen ci Abou Bakr ibn Siddiq mu jël ci Abdullah ibn Abbas waaw jël ci Abou Bakr ibn Siddiq dengue jël ci Abbas mi nga xamanteni mo doon bay tax ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne so day jang suratu yasin ba ag ci izaa ahal mursalun neena fofu bo fa dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ne jël neen ci Hasan jëlenen ci Hasan mu jël ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni kep ko xamanteni jang na suratu yasin ak hamim bi nga xamanteni modi suratu dukhan neena nga jang ko ci guddi neena nga boole len ñaari sar yi jang len nak ci ngeen yalla ak selal neena la jitu won ci sa bakkar yalla dana la ko jekkal ñu ni jëlenen ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mu wax ne man de mangi sant yalla mi nga xamanteni terale na ma terale itam sama xet ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon ñitt sar yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad ñitt sar lañu yu am solo yenente bi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ñene jëlinen ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man salla fi laylatil jum'a rak'atayn yaqra'u fi awwal ar-rak'a yasin wa fi ath-thaniya tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk وعطي بكل حرف نورا يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار من جل من كي ينتبي صلى الله عليه وسلم وخنا كيف كو خمينتني نانا جلنغ كي قدك أجو من يار ركا نانا برمي ركا نجانغ كي ياسين deuxième raka nga jang ci tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk manam premier raka da ngay jang fatiha ak yasin deuxième raka nga jang fatiha ak tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk neena kuko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu al-mulk neena haraf bu ci nek yalla dana ko def mujjul lumière nek lèr gu lèr ba fess ëlëk yowmal xiyam ba ñëpp ñaké lèr nga xamné ñëpp lèr lañu bëgg fi ñëpp bëggé lèr néna ëlëk yalla dana jël yasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi xaraf bu ci nek maana lèr bu ci nek dana ko def lèr lèr ga nek ci sa kanam nak di la nital saw yoon néna itam dana tax ëlëk bu malaaka yi di joxe néna téré yi neena bu boba danen la jox téré yow ci sa loxo nday jor ci sa loxo duwat len lay joxe sa téré té lolu mandarga la buy wané né yow mi nitu aljana nga woninte lolu dana tax sax boko dé faral di def nafila bobu neena da nga tax nak ñu mucc ci safara neena té itam yalla mën na la may nga am daraje ramu 70 personnes ci sa wa kër da nga mëna ramu lu tollok juroom ñaar fukki nit ci sa kër kon batay mën nañu wax ne leer gogu dal manam yasin ci suratu yasin ci bopam neena njariñ la bamu jeex ñu ni yasin da ngeen ko jang ci lim bi bu la nexe mën nga ko jang juroom ñaar yoon lim bu

ko xamni ay du meuna nek ay bu fekke aljana ci top yiw du meuna nek yiw bu fekke safara ci top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek waaw mbollem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil mu dundu adunaam té mu muñ ko té mu leer ko ni suko muñé aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamné aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wanté du ay wajhu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla te ci aduna donte seen dundu daf cey naxare ni ngeen ko muñ nax su ngeen ko muñe

bu xewal bu nga xamne safara ci mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarakallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ci yalla lolu lamuy neex su xalaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlba ci ku ci saasi lolu dootul nekati banex ci mom mu ne kon nak bu len xol kacior yi nga xamne yalla baxé na len aduna ju neex ba ñeelen ndax ñoom kat yag yag safara cey top te xewal go xamne safara ay top ci gannaaw lolu du xewal mune len wa kullu na'imin duna al-jannati haqiq bepp xewal budul xewalu aljana rek xebuna reey len beut xewalu aduna du xewal ki reey beut moy ki nga xamne aljana rek la xol ki reey beut moy ki nga xamne ngeureumal yalla rek la xol mune wa kullu bala'in duna an-nari afiya mune bepp musiba bu nga xamne du safara rek neena jammala nepp musiba budul safara rek jammala nax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xolal mam ibrahim taxan nañu taxan mu bari taal safara wu nga xamne dang koy dand distance bu sori ndax yañ gu mu yañ ñu ni dañ koy duggal ci safara wo bu fekkente ne bayiwul wote gi nga xamanteni mu koy wote mu ne len musiba bu safara wi xewal la ci man kon dugal len ma ci mo gën ma ragal safara wi te ba top seen banex bu ëllëgé yalla dugal ma safara wala te safara wala benen musiba ci kanamam rek jamm la kon nak safara wi jamm la ci man lolu modi sababu nit yalla yu bari ñu len dan door wala ñu len di gañ te du tax muku ñu salit ndax xam nañu ne mugal buñu leen def fi ci ko aduna rek luma metti de nga mam xewal la ci ñoom ndax mugalu safara ben mugal itam tolowul ak mom motax yentib sallallahu alayhi wasallam lamu daj yep mu mën ko moñ motaxum ben sahabi buñu wax Khubayb bañu ko jappé di dag ay ciirum ben par ben di ko ray té muy wax ak yalla nan ko walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu idha safa minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu nit yalla yoyé ñom japon nañu ne mugal ci aduna ak mu mugal mu meuna tollu neena boko comparé mugalu al-akhirah neena jam lay doon motax si ta'liu karamallahu wajhuhu neena wa kullu bala'in duna an-nari afiya bepp musiba neena boko comparé ak safara rek neena jam lay doon musiba gogou day muju nek jam waaw motax sacc ba dafa sacc ni koy door yu metti lol benn goor romb ko artu ñakoy door ne len bayyi lan ko sacc bi daw laxasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñun may ray niki goor gi mom itam mugal mu gëna metti door la yene sacc bi daldi wax ñiko door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngen dugal ko ci digeenté wéyi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex def na ni nonu mom moy gën doori té moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door leen way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal mi goor gi wax boko comparé ak doori ay tané ci sacc bi nonu itam le mugalu aduna boko tolléré ak boko comparé ak mugalu al-akhirah
bu guddu alakhirah.

kon nak natou la ci jigen ni goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci natou yi baatu passé biñu jël jox ko goor bayyi jigen lu sey metti su ne fasé na la fasé ma tabbi wul goor rek mo sañe fasé waye jigen nak sañ na ñaan baat waaw buñ ko maye baxna suñ ko mayu itam mo xamne mayu ñuko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fukk goor def ko ñu ne bokku na ci natt yi itam xagn gi ñu xagn jigen ñi ñu jihad ci yoonu yalla du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wa ca nek ëpp na yi wu reey mo nek ci jihad kon bu fekke xagn nañ ko jigen ñi jox ko goor ñi dafa melni kon nattu la bu nga xamanteni yalla natto nako jigen ni kon ñuy bañ di jihadi manam jihad ga nak su fekkenteni mën nañu dem di faji ku daanu ñu jël la faj la koku dara nekku ci waye jël ngannaay nak di xex kum goor ñi lolu yalla sant ko benn jigen goor ñi rek la ko sant ñu ni tam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ak njabotam modi ne yalla tanul ay yonent ci bir jigen ni amul benn jigen bu massa nek yonent musul am te do am bu mukk musul am lu jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam do am itam ci gannaaw bu mukk kon kep ko xamanteni jigen nga di wote ne yonent nga sa banexu bakan rek nga top sa digeunte ak yalla xam nga ne do dara ndax musul ñew ci benn téré musul ñew ci histoire ñu ne jigen sangam yonent la musul ñew ci alquran ñu ne jigen sangam yonent la jigen dal du nek yonent te musuko nek te du ko nek bu mukk kon nak ñu xamni alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñuy atti ci suñuy dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu deppowut ak mom luñu yonent bi indi lu ci gisul lu deppowut ak mom luñu yonent bi indilul cankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ñi yalla natto na len ñu baña nek yonent yalla itam natto na len seeni bour du bari jigen nak leg leg mu nek bour kom jangeneen ci alquran ci suratu saba amon na jigen ju nga xamanteni bour la won waaw mudi balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba not ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon dafa melni bour la waye nguuram mujuna amatul solo ndax la tax amatul solo mujuna nek ci suufu kiliftefu gor kon batay lolu dafa bok ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni amul droit ci sey ak mom lo demé ni ki magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërem wala rakku jëkërem waye nak ne ciondam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téralu ci mom feek muy andak ludur rek dafa and ak koj armalam melni kon bokku na ci natt yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ji juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waaye jigéen ñi dañ leen ko tere dañ leen ko tere surtout jànq ji li tax nag ñu tere leen ko du dara ludul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat waa dunak

fayu len ko borom ndax yene ngi def limu gëna bañ te modi bokalé ñu ni yoonentu yalla hoot su fekkonté ni ku tang xol su fekkonté ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon dey dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ci tegal gannaaw bamu waxé kaddu yu bax yoy ba nopi modine def nen ko ci sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demé ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam loré ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeuflanté wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflanté ak ñom ci yar ak teggine daf len wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin munelen man de ab yonentala bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettre am rek malen koy jangal te kat dama lena tan ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi nuh wazadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allah la'allakum tuflihun munilen ndax dana len yem yalla yabal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defé mom yalla ngén di koutay ci gannaaw nitu nuh nya mu jox len xéewulu bind ci walu yaram fatali ku len xéewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom su matubu ilay toob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len wëlbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminal nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba dawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chato yiñ daan tabax chato yu yéme la waaw su ko defé ñu ci daan poukere wante di ca fo seen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxoonu jog te itam yalla jox len force ba ku ñu masana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi len yalla defal tabarakallah e bu de ci walu tabax mën nañ ci lu ne bu de force bi len yalla jox itam mën nañ ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla ne atabununa bikulli ri'in ayatan ta'bathun

dem fagu ji wërsegam ba jant somu delu ci wat bi mu delu sé nak fekk fa soxna si neku muniko ken setuma fi muniko ha kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci kër jambur di top to fu ñu samp bant ak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax neena dal ibrahim la tuddu neena sa buntu kër gi fi nga ko samp nang ko simpi du fi ismaila xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom deg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak teginam taxna degul sax kaddu gi gor gi wax neke liko gor gi wax modine soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé nax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi ismaila neko koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah da fi ñewoon doon xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlat say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak taranga ndaw soso dal di dem mu togaat je mi jamono mom suñu mam ismaïl mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takke itam bayam yek na ne takk na keneen mom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu xijaaz foofu ca makkatal mukarama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne nekkee woon baax ci ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu maam ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal ismaïl sariwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxe tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonente yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majmaa al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax soo bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taranga xaalis ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taranga xaalis ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji di nar naa am chance
ndax gooru yalla duguna keureum xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko nara may chance ndaw sa mu ngay topato mam ibrahim mu ngay dugg ko genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay niku uppul sukku na ca kanamam mu ngay waxtan ak mom waxtan wa neexna ndax mu ngoy laaj koor gi di tontu bu goor gi demé ba nara dem rek muniko walay ismaïl lek mu ñew soreewul de lek mu ñew xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni balay ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak né ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisé laaj na soxnaam ne ko ndax kenn setuma fi mu ne ko aha kay goor gu bax goor gu rafet si kim ba dal mu nga wex tal ta rafet bi jaw bu rafet la yor man dal koku daf may niro goru yalla man dal bi may waxtan ak mom bëgguma won sax takaliko ak mom ndax waxtanam ci xol lay dugg mom dal teena ko ci ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima le tuddu waxna ma nak ne sa buntu keer gi fi nga ko samp neena fi la na samp bi deugar ismaïl da di sant yalla ne ko bu yego nga sant yalla bu bax ndax koku fi ñewon modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la te mune ko mom sax de ñaanal na ma barki ci sama sey waaw ñaanal na ma barki ci sama sey waye barki bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay seutum ci la ki gën ci nit ñi joggé modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xet bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw soso lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeru sayyiduna muhammad la khasu lu mu jur rek leer ga nek ci lu mu jur rek leer ga nek ci ba aksi ci adunan jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyidina muhammad ndaw soso am seut bu kenn dotul amati lu ko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di leen teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah e def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkel bul fas sa kanam tabarakallah bul itam fook ne ya gën nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek nga ne leugula yalla defal nga santé ko jam ya fay ñew nga xamne yalla len fay yabal
melni kon suñu mam Ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di Ismaila ak Ishaq kenn ku ci nek wala ga nga fete yalla daf la ci defal xewal bu yaatu ndax ci Ishaq la jif yu joge ndax Ishaq amon na ñaari dom benn dom bi ñu ngi koy wax Yaqub benen dom ba ci dess ñu ngi koy wax Ayus wax ne ne nak mom Ishaq ma fete won Jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax Ishaq ne ko se ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax Yaqub la ñaanal mom Ishaq ne ko se ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax Is mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne Is ci le chinois yek japonais yu jogi waaw amnañu wax lolu waye ci Yaqub ci la yonent banu Israël yu bari ci len joge ndax Yaqub mom lañuy wax Israël mo jur Yusuf alayhi salam ak mbokam te gis nañ ne ci cyallale gogou ci la yonent Yalla Musa feñe waaw ci la yonent Yalla Daoud ak Suleyman feñe kon yonent yu bari feññen ci walu gog waye nak Ismaïl ma fété won Makka dafa ëppulé Ishaq daraja ju bari ndax léru sayyiduna Muhammad mo topon cyallale gog ba mu joggé ci Ibrahima rek dafa dem ci Ismaïl ba mu joggé ci Ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna Muhammad feñ motax e Israël mom nga xamanteni mo don Yaqub ay setam ñu di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani Israël dhukuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin mu melni lutax Ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natu lal la ñu ne mbaxu yalla gu natu lal la ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yokku seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natu yonent yu bari natu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waq'u shawa'ibi shayyab wa dahru bin nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al khutub wa allab fama ala tibri arun fi nari hina yuqallab ñune wurus bala mëna jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci taal lakku ko toggu ko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mëna jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba mëna jek ci losu jongama lolo tax yalla ne Ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna
lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal baat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contente ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imama gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox bi yefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek kuy wala koy jox kon na kuy yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolou bindu bu reey la buy wané né yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gaño yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon nak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana min al mushrikin kon nga gis ni ibrahim ko baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jele nañ ci ma'mar mu jele ci tawus mu jele ci bayam jele ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay baat neena baat yoyu baatul lab rek la at-tahara la

0: Imam Ibrahim wax na ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jeli na ci Tawus jeli na ci Ibn Tawus jeli ci bayam jeli ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ibtalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas musaq bu kula gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set sey bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolou itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istinshaqu modi sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelawli te ngelawli da fay and ak poussière bobu boko baye muy dugg man ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ci top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxa sa gemign ba mu set wayante itam lele nga jël soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njagn do ko peñe do ko topoto yonent bi neena init taghatta sha'ran fakrimhu sula yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu teud mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolou modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi bu de yi fete ci yaram mi modi lelli say we waaw lelli say we lolou seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ji jot ba gëna nu julit bi dag ay wéram waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yenen ti bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem lolu itam mo gën biko ñettel ci walu yaram wi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf so imam ibrahim moko ñëk def duggu neegu goor waaw duggu neegu goor ko ki tam dafa bokku ci yiko yalla natto won ba ci top itam modi natful ibt modi e wat sa kawar pokhtan waaw waye bayiko mu sekk koku itam jadul ba ca top itam modi ne so de dug wanak mo xam da ngay tour ndox wala ngay faj aajo bum ci mën ci doon dañu bëgg nga yobale ndox waaw dañu bëgg nga yobale ndox l'islam nak mayna la bu ndox amul nga jëfëndiko ñetti xeer bu mujju ba bu sété baxna mo xam ci tour ndox la wala ci lenen waye nak bo amé ndox ma mo gën ndox mo gëna lab ñu né fukk yoyu modi fukk yi nga xamanteni yalla natto won nako ko waye benn bu ci nek matal nako def nako itam ni mu waré waye amna benen borom xam xam bu wax ni jëlina manam jele nañ ci muhammad ibn abi muhammad mu jele ci sa'id sa'id jele ci akrama akrama jele ci abdullah ibn abbas mu ne bat yi nga xamanteni mom la yalla natto won suñu mam ibrahim te mu matal ke neena du dara luddul rek taqliko bi mu taqliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu taxaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara gannaaw bu mu yegene ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañ ay animist len mu taxaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowu ku ne amuko te neena bako yalla sante namrous bam ko sante ibrahima def nako xam nga yalla sax bu mu yebale yonent yalla musa ne ko dama la bëgg yoni ci firawna def ne ko rayna fa nit waaw ndax xam na ni firawna ko bon la ko katchor la ray nit ak nan ndox la yemalé waye firawna limuy bon bon yépp talubé la ci namrous kon ibrahima mo gënu na graw ki mu dajel waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba namrous wedam amatul lu mu wax te ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër teng yu mën ta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu junju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illa allah mu melni lolu itam natu la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb modi ay natu yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top dili ko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam ibrahima na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan ko soxol yek ndax ki teral gan man kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won nako ci ben majus majus moy jamm katu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci keur suñu mam ibrahim gané ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko dédét man safara la gëm man majus la jamm katu safara la ibrahim ne ko ku man ku gëmul yalla duma la téral duma la ganalé majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma dé téral dal téral ma bama téralul nga bayima dem muniko kon demal bala ma la téral dal nga gëm yalla ma jus bi dal di wagne ko dem ba mu démé ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko limu def ciadul téral gan julit ak yéféré ci yam bo amé gan rek téral ak fu mu mënti jogé ak lu mu mënti doon téralal muniko itam waye joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu toll ni fistine wañi wuma ci dara ma ng koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu toñul kon nako téral ci la suñu mam ibrahima dawe ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba jus bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu dugal ko ci nek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexé nga dem mu jus bi tam jaxlé ci ñaari xali hal bu ñëk ba ak hal bi wuté na wayé suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko cela nga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindé ak légui dund nga lu tollok ñeen fukki at té ñeen fukki at yi nga dund yépp dang ko ci moy di bokalé rek té mom nga togn té taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak ségam mom mo muñé nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotula dañ ma woté lo rek moma digal ne na ñew wola teral la ndax teral gan yéfi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour teral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xam na bay xam ak yima am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bam ko natto ba xam pas pasam mu ne ko jebulul qala ibrahim neko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken damay jeblu rek ngir yalla mi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki gor gu bax gangop gor gu tedd gangop ibrahim khalilullah yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolu moy li nga xamanteni mo deson ci iswaram kon ñi gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan and ak seen xarit ahmed sam seen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al-haqq mal haqq وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخفى

sabi ganar ya ak ñexali fas ya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ñi asaman soré waye non la ko sidna jibril ne doñ ñet dekk bi ci lafam yëkëti ko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi faato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seeni kaw waaw ñi ñi di daw xeer yi di mabbe keur yi ñu son lool waaw

dana len dal te moy yalla dana xey alak len la dalon itam nitu hoot ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih nya te itam mang len di yegal ni law suñu mbokk la yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñang ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asman ay xeer wal beuti suuf sa ci seen ko ñom ñep ñu daldi de kep ku gënul won do day na ci histoire bu bu sori wulen motax mu ne wama qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yer na ne la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen dello sen bop xel ci nit yalla borom yer na ne la te yalla ciofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen sant ko te na ngeen koy sante modé fexé batté gu ci siratal mustaqim wante shuaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jene mune qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax dal degguñu ci dara fi lay jaar ci suñu noppi jàll sa cooli bari na ñun dal gisewuñ la lu dul sil maxa gu doye ji yow daal nit ku doye ji ko